0: ia fa time ole ava noa o te fia tamu fai fonale fa nga ia ia le time le wa o tato ye e peisi lunga ole ole tapu e ina o so ifu o tato fa na o tupu langa tala boka o e moni lava ole level tato o a o nga so sa fa so solo to i tupu langa tala boka se i ofen tanga tamatu tu a a ole mele e fa tau e ina lava ilo ma fa fa malo langona oni au wala fo ili nale ina ia langona e tamaiti matutua tupu langa tala vau a le faa nga ina o latou ma le ama na ia ina o latou ma latua fo ese, ese tatou tuma tatou wang ma isi tangata a peo palangi au tatou e tele lawa ina mama tatou whanau ma le open maia tatou whanau tutonu o tatou a inga ma tatou mafutang e pefo a o ngasama au tala vau a o na o na o fesiri fo ina le tatou te tala tala noma ma lafo ia ile a le tato po le anza u so ulangona po so fina ngalo o ani a wala ni strategies fo inali e tapu e ai ma ta o watu ita maiti o lo nau nau lava tangata matu tuwa mtato matu e faa o ngala ato i vahanga uma lava ili tautala o le ati na e ole lato tautua e tutonu o a inga ili vahama matua mafaa nau i ai maise fo iyo o le lato o langa e te atu male a inga a Oani awala fo inale e fai ngofia ita maiti on talia. Le responsibility le tuatu ya lato o tupu langa tala voga. Pefa pefea on fafie fia tato matua. Ya tato fana ina ia lato langona ina lo lato taua fa atama mateine tala voga. E tato te faa soa ye fa mwane mwole.
1: Ya, yeah, fafte tele mwole. Fafsili le mneta yao. E taua fo ia lo. Lo manatu e fa'antupu manatu fo'i. Mo wai fo'i so manatu lo

0: Ya tu sai foi mo le fa mo mo foi o le fisil. Ya wa le pulmonia ya tanto sa mo e. Tanto tu mo tanto wanga. O le va o ma tu am fa nau. Ya le tama i le teini. O le tanga tala i titi le tanga tama tua. Ya pitai. Am tanto wa ai foi tu sai mo la fa fisil. O ani a wala. E mo fai e ona fatino e matua ina e mo fai ona li liu mai ia fana ma au mai lo lanto no to ile fa mo e mo e foi ole pe ona yel tanto por ka la minita ina ia na ngona e fana e fa mo e mo e matua ola to ole lu mana i mo ata ya ya antono e pe ona ta u foi le temi u sola ile fantan tan no o swing a fou le taimini. Ia ua whainga tā lawa. Ia peona e taumu whaifo I e whailoa e tau atu. O ani au wala fu I e mwhai e ona. Ia ia te au lawa ia malo uia manatu vai vai e. O matua lawa ia pe a whai o lea e. O le aunga o le whaamoe moe na ia te tae mai ia. O le fesili na ia te tae mai ia. Whanau e. E ola I leo langa lea I neo lantou I loo lantou le manuia mua tea. O le ilo uia manatu vai vai. Se awala I leo te ma fau fau I lava uia ia. O matua I whanau. O le lava o le lantou uia mafutanga. Ma le iloa le leie e whanau. Le winga o le awa inga ma le whanatonu o le matua. Ya wa peona ta wa fainga ta nei taimi, nei vai taimi. Wa te le swing on tanto le fo leo langa wa tanto yei. Ya wa, ya ya faa fita au le tutupu pia le faa pia le tutupu. Ya nisi o a inga wa tu fau faa nau. Ya nisi fo I o a inga e sea sea a mawani ya wanoa e. E mafuta I faa le a inga. Ai peona o faya tu te musola. O matua I faa nau. Ya I taimi o. Ole talala fanga fale nganga matua mafanau ye mfai foyo no la tu fa soa ye natin mafa manin no le matua I fana ola to ole tayao malelu mana ele ngata ole ainga ole kalesia ya ole antunu peo so una ia languna a la vale maftanga matua mafanau ile teminene ye mauti no ai man ria tayao aya fai olo tamu fai pia matua e fai lea wala lea ole faa maupopo faa nauma maso lantou teimi pana noa fo ilea faa soa I faa lema aya leo yaile loto le tamaititi pia leo yai fo le tamaititi le faa soa a matua mafana e mochi noa aele manuia le numana ele savali fo ile faa moe moe o matua ina ia o lantou ui lea wala lea ya faa taita inga ole wa au mai o tanto o tala vou yo tatu e kalesia ya tau o te lewa e o le fama natu folina ya mo matua ina yo tatu fana we le fapi o fatonu mawa e le tatu pol kalam o le fama natu folile ina yo tatu matua ya ya temi folile o temi o matua mfana yo so na ya la ngone ya isi awala pe yo na e tamu fai e failo atu fo iso la ngone isi awala ina ya mfai ya yo na fo ya lea fafita audi mo tatu tupulanga tala vau mo ata yao manangang faanualu.
1: Ia faftai lava mole fasiri mai awa fo ili nei tula faapopo male faaenga leo o le tatu porkalame ili talu nuanga. Ele tele fo isi upu ala unitangata awa awa saunua mai ia ken ili mea tonua lao maa fafau yain. Ile le tupa leo le vaenga leo o o tupulanga mwhanau o loo whanau mai nei New Zealand, pe o au. O te talitonu mai o wha maonea le saunuanga ken. Pe au le upamasani lava, a le leile home life, e le leifo ili vai fafo. A le leiva le tonu o le fale ili vao mātua ma whanau. E open fo ina le mawhaina tala no le whanau ili mātua, mawhaifo ina tala no le mātua ili whanau. O le basis nga o le